mpae. Ewurade kronkron yi hyerɛ wo bebree sɛ nanso wode akyɛ yɛn. Yɛbɔ mpae sɛ bra wo nsɛm wobɛ yi. Ewurade ma yɛ nteaseɛ wɔ honhom mu. Wɔ Yesu din mu na yɛbɔ mpae. Amen. Adɔfo no yɛpɛ sɛ yɛkae wo adesua a yɛhyɛ aseɛ ne na nyame adwuma yɛde bɛba awieɛ, the broad and the narrow way. Kwantɛtrɛtɛ ne kwanhiahia no. Yɛhyɛ aseɛ no yɛma wote aseɛ sɛ kwanhiahia no kɔ nkum, kwantɛtrɛtɛ no kɔ owuo mu. Owuo ani awie. Nanso awerɛhosɛm ne sɛ nnipa kakraa bi na ɔmonam kwanhiahia no so. Ɛnyɛ nyame pɛ koraa. Ne nyame nso nsesa ne nhyehyɛeɛ sɛ ne ɛbɛyɛ a ɛdɔm bɛfa soɔ. Baby a da ne da. Se wupa beka hon, tisa wudru ha ube hon se, enya agudie. Ena ye hon se, omu monam kwantetre tesunu, omu doson cham. Omu doson pa, ni panu kusi bre, bre, bre, pim pim. E wawaha ne bakuwa tuwa for heaven kwa iso. Na duduo na ansu upie omu gujimsa. Ena ye fye finding and walking in the narrow way. Ohwehwe wo hunu no ananti wo kwanhiahia no mu enipa desani se basa ye hwehwe sika ahonya eni agrokra ba bi ehye bia ekwan bia so nipa bebo modern so obenya bi se ehwehwe di bia position oh eni edru ho enya sem ketua ba wo se nipa hrudwam sa Ye hwehwe tumi a enya sem ketua na se abato dro wo ne koso. Ena ye hwehwe se ye be huyen ye be popular so a enya gudie kura. Awre hu ni se ebra ye de ye hu hye sa ne memu ne ye ya hwehwe ne ye hunu no ni nyina ya sase so ade. De edie be free ha ko osra hima mu no ye ni ho adaje. It's a pity. Awre hu papa papa papa papa. Sika eye Ukwa umfanko. Papa no udibia pa eye papa papa pa ukwa udibia beka ubiko udru heavy wanya di ubiko bo udibia no. Utumia ukuta wa asasi suda ubeka weni yegusu utumi ni nyina asa. Kaya kwebi a efreno strong my bro no anametisu ukumasi. Akwa no mwa din togolese no abetna na ejume bie nwa uchire na untuminye banane nsahanu. Eno kuwe ubi selinda. Minipakro ebo nidia. Na strong mind. Mbranti omu ni mnu kofese strong mind. Daho na chese ahodinye na asa. Timihu ya na midimri kako ya na mepe tipu ni message. Se ukwa. Jidia ubefa kwa isu wako. Kenya mea se mchire nino bompaye. Na mdishe ni sem. Strong mind. Utumo ekukuru niye make se onua utumi kukuru no hon. Enipa dia ni agi ni wiase ha nyame asem ba de chini adesan ba yemfa nye hwe enka nipa dia so nyame dia so ne beka enipa pi huru nyamsom ho pa so adwen sakrama papa no omuni bi ukanyamsoma emi enso se owi ha no okokonto ko owi ha no okono nsa owi ha no okobu adwaman enye no ne de ko heaven hwehwe kwan hiahia no hunu Na faso. Luke chapter 13 verse 24. We Yesu Christo enu mwase. Ose. Mwa kanchire wonse. Yesu kanchire wonse. Mwa mpre enshene e protean tiyan nu mu. Na misi mwose. Ni pepi bachwishwe mwa shene. Na won to me. If you say conditions ne wo hono. Mwa yon mwa jwen se. Eh, ya no mwa refri se ya adumo. Uji tumse opeso uja aboni enyame ma wadom. Ubiye nwa deni pata pana hwa deni uja aboni da. Untumi adom no ba. Ebuwa uma uja aboni. Wasi bebi aboni adosu nyanku poma na adomu so brosu mae. Kubiti se sola aboni akwetino akukwano. Ebe nana nkwetumi uja aboni. E adom. No cultural Ephesians chapter 2. Wasi adom no nem jide so edi hajemo. Enfri mwa. Nubi ya huwa huwa nwe inyanku pwa chedye. Iti tiasye na shushu hadumu na ichira kwain. Sene ya bompaye radima meire radima mikule radima misikama me visa edikuwa broche. Bompaye sa shushu hadumu.
eni eni e di hunu heavy kwan se ne be obetumi atena akoho men trans mo bi ntwa mpunu asofo no pi ntwa mpunu ko a de ni bible mu no omoka ukoye nsohwe na se syllabus da ona ko sua non sila udru nsohwe de ma na be hu se syllabus hu hia ukwa sorry bible a ye bi mu ka kire ono mpeye no sofo de na ope sofo se unka se bible se sofo se na sofo ni se mi heya neka.

umanu nyina so ma wuwo menko an na maka meni amane ede ebebo ife se uthwe wa brabo ne hu amane horo a ato enti watu bible atwene onkwa sori bio onkuti nyamsem bio wommom pae bio a woni nam abosmo so ni pray for me for so a pobo for ne wudi for no a wom nim nyame a wom kire ni pe nyame no woni nam wo so se wo pe moa ebinom kwaji owu oho onko nyame onko o nyame onko da nyame ni pe bie ni ho a oba ne nche a obekun wudi gold ba o simi ko shira so ama no wo kun no age wudi dollars ba o simi ko shira so ama no wo kun no onim nyame onsro nyame onfo nyame nye hwe ti di o pe bie otum ye wo ye na dwen se eno ano no die tu job nyina echi watu bible atwene o onkwa sore wo mompae ti die job ye ye chemaduo no no we nyina no no onim se nyame na eye so na bonsam de techre ene job sori sinsua na tade mu ene oyi ni ti ene o hwe fom sori onyankopon na o kan se deja ena medi firi mi na yem bae na deja na medi besan akro urade di ama na urade afa enhira enka urade din praise the lord chimedio no mie no si ye nyina mu no job anye bone ne wa mu no nkwase asem ama onyankopon adofo nom enye ye nkwa na ewo wiase a amane atoye yo bia to job na the record e clean nyamine di ne ho adanse at the end of the day ne two no nyina echi no hwe job chapter 42 ne hu se nyankopon ehye ne ho animu nyam o job abrabom o shira no mane ohwire ye nyina ne nsa ye dan e kan na ni nanfufu a omu baya, ombe chiche, no besre sre, no be bunu, foni adi nyankupo kashe se mwa mkono manko pa jobu cha, dine beye mo. Veche mudu numno. Na jobu ebo ni nanfu nutriso mpaye. Eradi dane ni duya demu na eradi di adia jobu inyaye nunyina mohumye no emano. Praise the Lord. Ene nini anom emerima nyina ene nini anom emme nyina ene wa woni no kane nyina ba ne nchen na woni no bedidi e woni fie na wo jam no na wo chichire ne wire amani a ewrade ma ho kwan ma no ba ne so no nyina ho na wo mu biara emma no sika dwete bra bia koni sika eka ho de nipeti ti nipetri pe no jobu ohwiri yempo nyamesa de eden edema no fa kwampa so pesika wai se hia okura na woni hwete se Lazarus na wu a obenya hebi akọ ofa kwam boni so pesika obenya bidie enso so obehwiri nyame wo ka wani gu so a obekọ bebie nyame nie samre na wo sika wo pe ya den odisisi eka na bibia ka ha de aka ha no mpo Yesu ba ni nyina so beye grebu na we nya asase we nyasoro waya pan na osinse mu eti enedi nyankopon peso okyre ne se emfa ho amane a wo fom emfa ho amane a me fom umie nkoso ntweme nyankopon ni nyame be hye ne ho animo nyamo ya brabom so ama amane a mini job na se wo yi no firi mu a nyame obeyi firi mu hallelujah mi si nyame be yi firi mu osina Awurade hyira Job awie yesene fiti ase na onya enwan empim dunan ani yoma empim insia ni anantwie empam ho apem ani emfunmu abereye apem na onya mabarima baason ne emama baasa na oto obako den jemaima ani de odiso no kesia na de otoso miensa no e de karen hapo na wonhunu ema wonhu ofe se job ma ema no asase no nyina so na wagya mema wagya pade onuanom na ye kire no job di mfrinhia oha aduanan na ohu ne mama ene ne mama I want to atwaso nan na job wi obia bewu na wabo akura na wadi ena amen se job wo yi achia wo heaven amane etu no nyina no aka asase so ha me mama me papa edi amane na wo fom ni nyina beka ha me ntunya me ntwene wai otunya me twene a

0: na se mimpo o si se empo yen ana obofu bi frisro ba ebe kan se mpafufro bi kiremu ka de ye ka kiremu no ho a onue ye mreso nkwa na yesusu atre di forso e pegya wo mokosro ho aho a wo mo paul no mreso no nantisa jeremiah no mreso nantisa o si enu mi kese da ho ma san krofo no nyina so omo di bible beto nche no ma ka omo tirimu adwene omo di nyame asem beto nche nyame nkasa nche no si nyame se o si san krofo no nyina omo nue hwe jeremiah mre no Onyankopon kankere Jeremiah se onkankere Israel for ne se Nebukadnezar e ba befo akonkwasum pochre kese pa omuwom na odifo bi efre ne Hanania sori ejina Onyamra kenka Jeremiah tie dio no wotwe Jeremiah 28:1-17 mreti into menkenkan na wasori ejina so de Jeremiah kan nyina ya nokre obu buko nu ya no age Nebukadnezar edimo atumo no Munyina mubenya fa hudie. Owie na Jeremiah si praise the Lord that hallelujah nyame mani mrab. No odini ho agro. Obi se de oka no nya no kre. De di pa no so boye tinko sa, odifu akasa. Echi akwana mananso ha. Na konua eye due konua no no akwa gye fri Jeremiah nsem de ode demonstration no obubum. To obubum wie ye no. E na Jeremiah ka kire ni se Dia konua na wabubum nyame beye dadie pa konua dia tumoko untumi bubum oba oso still ane mito agukodro boni bi omo a trading for omo wa kukodro boni bia eti Hanania e kaichro mani so se die radi sie ni sa pepe ped mebubu babe hine Nebukadnezar konua mu D4 Jeremiah Kachiro D4 and I say Tie a radin smile and I want my or may di on who atu atroso and unti se radisieni fe be true efrasa sieni a fi ubeu if you say what can a tria tie a tia a radi. Na odifo hanani wu afi nuemu bosumia etosu nsunu mu arehosa atredifo pi omu wu ko jem omu si jenu ni ho oti ne ni anodem ugise omu jidi pase eje bi wo ho a atredifo beko mu a ekombe ye niema omu ye no ma kekan sima omu kekana na eti na ye hwe the reality of hell hell eye kan eye ade ye nokre the word hell is found 54 times in the King James version of the Bible. You can't hear a mani hunukrum, bonsem jim. Makum 54 times, a dionumu nine, and a war King James version no more. Se baso di boyeni kane ni gusu o wumwa. Ne kranu ko hell immediately. Na bebiya obe dronun suso, o ti yao pa e jano e shino. He tastes the excruciating pain the hell offers. Didn't care can I say much for Lazarus any sick any no ho. E ya dia e se na homa o de se ni biara o wiase wo kwa sori o won kwa sori o. Wo ka wani gusu na se won sakra wa dwen fi boni nyina ho. Me Yankopon emfa o boni nche wa. Me nua e ho na we den okro. Na na obi frɛ me fi kro bi so. Ashanti region minim no nsu nime oso da hoda osa oyare a chese baby odro na ede pa ese owu anisa okopie baby ni ohun ni se edom kese pa na baby o mani kire obi esu na okopie ho bi nti obofo bi ka kire ni se wo aso dinti eno amo abaha wo aso dinti eno amo abaha e nyame aka se ma kire wo nye enti na wabaha Iti ebra, oka sa achire no no so ni sadi no ko, na sorry a oko, mi mo dream, ame say ya sorry bia. Ni mom se, uhun se uti atron chire chire mu ni boni mu na ushe ni panu nkura se, nyamino adum ye ko heavy ya. Tiye na sisa, ne kenya mse mpapa chire ni panu. Iti wadinu ko honu, ubiye na ni mae ni hun asafu munu nina boni hurwa omu timo omu ye de, omu ye. O prayer group bimu wa sorry no mo. Ena, obofo ono sadi no ko, se prayer group no uwe niye mo omu ye. To o kanchire ni straight. When your first time, nyamita kanchire ni pepi. O si fi nekro, men si hebi yoko deeper life. Me si men si hebi yoko deeper, me o nime. Bofo onu ni midinye iwe nko, nyanku pwa bo ni midinye chire ni pepi. O si ukwa, fre sofu di oduno omu mpaye mao. O fre me, na mnino bo mpaye, huye ya o si, mi hunye me, ha minyine, ninyina ede eko. Washa mi bose ne okwa, sorry. Na mnina she sofu na ohonsa. Nyanku pwa ni mchire chire kosu wa, sorry, biemu ni sum, biemu. Die di ni pebe kwa heavy, ni die ni pe kwa hell. Ena matron chire chire, en sorry ni ya sofu upi. Omdi Bible atu nche, no omu nkano kre nchire omu asafuma. Asafuma su di omu pano. Sofu preach on, preach on, etron omu preach on. You are pressing your pastor to hell. Yeah. Luke chapter 16, 23 and 24. Look and sempa eti dunsia. Ni kenche ma dionumi ensa eko si e dionunzi. No tia muse eja braha humi mabwa. Asuma Lazaro nonfa ni insati ya nunko bon siyomo. Nonfa meju jumetekre maso. Nemi huwa mani oja frame imo. Na Abraham si oba kaise wuti asieno. Unya huto na Lazarus sudi uhu amani fei ena niwire achichire na unso uhunu amani. Kwa fonyo majinse o masakra o moko heavy na o mbo bra eni Bible unkrono. Eni jibi omo it's going to be short lived. Etu ubecha. E didane yenye di prekon. Enyanya msema utime uhuri bomu na wawuni msoye di bonye ni won sakra na hua hua huse. Ukwa so yewe uyewe nuna chese duwe dru heaven. Tie papaya ye kinkane huwase mwini. Okaye abrabo basa anu otimo no. Abrabo jenja anu otimo. Uhuru brane ahuta abrabo debi oye party anu otimo no. Okaye. Iti Abraham kache nse kai se uti asye no. Debi ya na oye party. We wajwe nse wenye ahuto. Ebra owasa asisu ono. Okaye se owunuya num emani membe numbi woho. So otu ujenu muna nuwa shise pepa. Nkwonki kansa anse muno. Iti se obie dada so ujai ube tomu se pepa annihilation. Ube shivje. Aso bin chile chile no no. Omweni mse uka hona uti emia. Jwani na juu kre ankwa. Mentra homo bie nchompunu. Weye huhu mwa sema mwe du papa papa papa. Anajuko dahe na nka udeja sinema mwa. Kwa nibe komu. One night he pay one to me. Now who come? Nye billions and trillions of years. Aye forever and ever. Oh sorry, I know dear grow. Send me kwa so once won't sacry. Nyambre na sacre and one ko jem one sacre nyamin o messi sana sem. Yen na wasi a sisan yen in yamia semu ye pe. It is a danwa dear febe day. Beot e chirio. David is a kana mon penne damino won't tem. U bo enia sunsran wo drumu. Unim da ubeu. Unim da yesu beba. Na do a brabo egra topre. Udu okra e dia gro. Udi tu chacha. No kwa sore in fipiti pepe. Udasu ditro. Udasu konto kwa uchempre. Ninginechi. Uko heaven. Ube dru amiawe. Ube dru hopa amiawe. E ya tronchre chre. E ni Bible mo. Yesu kachre obano anu nejuma no ye wiasi nina nese. Asoda hunina na emema fano. Anko mu si na bo Yesu na je no na dumi ni mobro hunu mu no ka se de onye boni da onto bo mama ame no o si di trase church o pege de necrofo ri gire dware obi be se e o chire odi e kwajo mensa na no kwotwe obi bo de tu chwo mini na hu se wo kro no no wo ha wa na ukọ kwasi poku da no ukonto kwa wa sorry dem u chwo mini na hu a wa na ukọ ti Yesu e do se krofo mu ta osu no wa hefa watu afọ no we osu o mu ko so obi a mu fo a me su me nyẹ dai me mu fo ko enkoye boni Yesu na no amfomo obi nyankopon awu no no nyẹ dai onye boni Bible ne ka eti wo hwehwe kwa befa so se sofo meden matrasia me nyẹ boni ene wo so hwehwe no so hu hia ni pa Nansa mi kwa so ya bomo si ya shami di mi ya so penri. Mi wakwe mumina mi yese ne ye diya sa wa so de mi ye diya sa ko hell. You better revise your nose. Echi, yanko pwa se mayeti ya siye se. Ye fa a o yao ni ati tiye no o haya o hawe wohe no tu nchea. Se wukai se wuti nyamiasme wose o sakra na we nyamran sakra. Na we nuhuna aye eternal regret. Na wususa. Wasi nuhuni siyokra beche janu we shishi wono. Ubiya won sakra wajwi. Na unyin tumuse ejebi wohwa wukum. Na se wuti weni wajenu mwa. Hifana ubefa. Hell is so serious that no false teacher should come near with their false doctrines. E kasafa he huwa yempesu o trodi. E ka trodi ifwa. Ye yentia se ni se ubi osu o chile nisi ube to. Nisi antwa yesu o ye trodi ni. O china football no mkobon webe she. Nesi wansha yesu o ye trodi ni. It's more than that. Se usankrofono da, danchenya. Omu omu Bible can straight is a hell wo ho. No omu si hell ni hono. Omu nina ya trodi ifwa. Hey, woho, osu utoma abeshi se pepe, nyamisi su utomwa, abuanu nguda, ena ijanu sunye de inumuda. Eti se usi sandi sa, anu abeyo otro dini, nyanku ponsi, enye benkum eye nifa, enye hela na ye hevi, usi pege treka hon, uye otro dini, nipa omutie sa ansemnu nyinara, se oman sakre mfisa atron chre chre no huwa, ombedru hela ansemwa hon se pege tre ni Bible mu. A trade for no doso. O nyaminu adom. Uye bonye nyami unhunu. Obibesye. Ubonye ato yesu moja mo unhunu. Nyamine nifra. Iti. Chese udi boni. Nase usakra. Nase akwaye bonye. Stile nyami wa yedei. Unhunu. Kananias wa anko hell. Kesafere anko hell. Ke Judas Iscariot anko hell. Ubiyo ye treasurer of Jesus Christ. Ewa sorry demo. Sese woda hell. Ti mwa mudi posu wa sorry demo. Mon sakre ya mudi mu posu. Shishi mo hono. Mon kai Judas Iscariot. Na mon sakre na mun jami posu ni mi posu. Nye posu ni adiko heavy. Nyamsuma mekani henye nechi. Se mikwa ye bonia. Nyamibe tumia chini jim. Bible e nitro. Bibia wo Bible mu ye no kre. It is obi di bibia she Bible anan no no kan de na do ho atoso a. Madam fo, you better repent before it becomes too late for you. Sakra ansana akaychira ma. The future punishment of the wicked is eternal, while the sinner at dead automatically receives an express translation into hell, where their worm dieth not and the fire is not quenched. Se kase dachi amani hua edahoma odi boyeni ana obia on sakrai ya. So kwa sorry, so on kwa sorry, so tiboni mwa on sakrai. E yadia e woho e yede wo eni dahan suchi e woho ma obi biara wan sakrai na jen. Se base wuka weni gusu aseni ya wo transfer si kama obi sane nyame transfer wako hell. Straight. Udi tu mwa osi o minsaka. Usabe kani hell sisi ya. Mark chapter 9, 44. Mako nsempa eti mkron. Se nipe nim niye hiya uwiya siya. Ike ubiya ebewe ye. Niye nim yewe niye hunu ya tinsu ya ntiya siye. Tina asofu ebe kenya nsue se rade. Buwe nipa no asimo muti omu nye de omu ntiya siye. Numu humu ye. Omu ntiya siye numu humu ye. Omu ntifi. Omu ntifi. Omu ntifi. Omu ntifi. Mark chapter 9, 44. Na asofo nso e wose e kanu kreichire ni panso e edai. Yenka. Yenka. Wose diye wabuwa e mwona ojano sunye edai. E numuda. Na se wunaitu sintudu ye cha. Eye mawose odi nensinipe kwa emkwa mwose nse uwa na emye no. Nwadu ube tuwa mani hunu krom. Diye wabuwa e mwona ojano sunye edai. E num. Na se wunaitu sintudu ya tu. Eye mawse udiye ni ekrobe ko nyankupwa hini emu sense uwe ni mienu nwado ube to amani hunu krum. Diye wabwe mwone jano nye dey. Short verse inu nyamiye siso 3 times. no krebia bejina wadansi fo mienu anasa miensanim na nyankopon akanisi a osu ti bebi osu uya nasa kusia peteshi ba se nom ne muro unum bi na obra osu bible say say nye no kre nyambitri munye den na odi nipa ko nyam amamfo osu nyam so me fusa na omope ade efu bia nye nyina na ya na ye correcto Isaiah chapter 5 verse 14. Isaiah 10 chemu dunai. Eti asamado atre na konomu. Na ahane numbaya. Ne krono eni monyamfo ni enipadudo. Eni enipadom. Eni wanwe ni ekemuno. Esan ekoho. O may be a reni pegum. Ye boom kunta, ye mubim fa, ye wea baby ebeko hon. And she share crani ye ya, wele e di koku funi ye dani kae ma ye mankwani ye kae mi wua musi mi hadaka wenye. Ne se baby o free ha oko pa se heavy ana hell no. Mi ehi, ene wa dajia o mubu hon kunta. Uye sofo na se wen sisa ni ye manu su dia wa sorry ma. U pra wa sorry ma pa pa pa pa pa pa pa. Because obekani ni egusi obedru obeka se eh se na we nyina ti se na sofo an kan kire mi ye de kan kire ye nipa nyina sofo ye kan kire se ne be a obesakra wadwen enye den ye kan dwen sakra ene wan kasa wuni mabrabo a wotim ensem nipa kekani nyina no po ma ye ti ase se enye ade a e nwanwa wo hwe 1 Corinthians chapter 2 Verse 14, we see, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them because they are spiritually discerned. We say, we see, obia owo hunemono, e de pa se obetumia ji hunhumun semwaye de atumu. Onipo owo kremu ana hunemono enye nyankupon hunhuma die. Nenon kwa se asem. Na ontumi hunumu if you say obumu aten honhomo na onipa wo honhomo no de obuade nyina aten na ono de obi enye den emu na ten wo se hwan na wo hu awrade adwene a obekyerekyere no na yen de ye wo Kristo adwene praise the Lord ye ji Bible no tum sa asem bi enya me kanya na sesem na nye tro wo do ho to so a obenya nkwa Na obie ni hwa nko pese o jitum se hell wo ho. No man believes in hell because he simply wants to be believe. No. He believes in hell because he's compelled to. Upe wumpe o jidio we nye nyo. Ejo su na me wo ho na me extension officer wo ho na me Kenya me asem. Na me sori ha na mabuabu o fio hafa no na me kanse mu chire won sa. Papa besri obi na ni efie wo se nko hwe se osiesie ne ho no wuya wonye ba bia. O se o gai muntie nsem asofo kanya no kure. Na man kasa ti mi wiya na mkokoto mempa na mse urade ana dwi ma papa yi na. Me si man sori emfi mi paso anopa no gina me pro chi bom. Sofo de nura me kan no man kan yo de o kalere kure. Yes. We are talking about God. Wo ye nipa de na wonim. Nyame si hell ho sori ase hell ni ho. Wo ji se o man yi mo efri suru ko kan form atitire ko si se bi lebre ni o gotem so bia jitum se hell ho a ke boni e ko su gana ne ke be ko su. Ye peni jidie wom ko si se o be di boni na o maduru ho. Ene peju ani chire cavalry why? Enkwa wo ho ani da so ho se wo fi wo kuma mu na sakra wadwe a nyame do boni a waye nyina be de ebe chew wo se se boni ti se damram wo be huramra se su chirema e briti se nkran wo be se odwanwi se wo pe na se wo tie nsem a ye kai a wo be di asase so ne pa ne se wan pina wo su obetia afna ene be di onam e bi obi a me mompae paju ani hwe cavalry enkwa wo ho Kase radi mamu jenu bin suso miso. Kache radi no mamu jenu bin suso. Senu nesu so so. Ni boye fo nyine mu edikain. Suno beye po. Ahunti fo mo odin kain. Ibe si se ne obiye ni wa otimi ya Kenya. Msima chre ache so. Ah obeye po. Chief of sinners became the chief of saints. Men she boni ya otim. She yesu nini ya otimu ye mani boye fo. Recovery. Ubi wa wadi boni na mna kukwarenti se ye kani siya na aye difficult. Aye dia ii ni sofu mede enye wa hon diya wae. Eye adom. Adom no na ye buwa muwe jai. Nye se adom no buwa muwa tina boni mo. Nti asie bi woro no owe ya dom okunto kwa ya dom ya dom ebi adom no sesaw na obi e wani e dente se so unkunto kwa bio na fe nipa ye onwa wase e nyame ya dio soro para e obi didi da tem kro okawi kade no onche mani di na tem upo yesu di nko a wono de tika chire nyankopon sen sesaw de ma so na o ma obi wai so na ebi ha won suso obi nya o trade dim owo da anase yesu maye kache nso mfo moja no hokro hono nte ohun free de entren nyina mfa ho asore a wokɔ won sakrai na won sakrai nya wo asore ticket na de call heaven e jesus moja e tri ne bonye fo ho mo mo ye atren ne fo no ene de call heaven onya metumfo ye hira wo nenso wasema wo de aman bompa ye e de tie fo nyina hye wo nsa Rade, usi tia diye beti niye ntiasi, hunsi ebe huniye hunume rade, mibisa se, ubi biara watia se me rade mani tiasi, niwe biye baibwe diye chini, uwe hunume rade mani hunumu, se nebe ya, ubi biara oti boni muso okwa sore, so onkwa sore, mfa huwa sore ni dini, obe sakre fi boni biya hona, dumni tumini ya hodi ya bwenu mwa, watransi niwe tiasi ma yesu kase ko, enkoye boni biyo. Mbompa ye se, ubiya, obe kene ni eguso nwa tia se radi mani mwa bra on sakra na jwin wenya hevi yako. Eda wasi wo yesu demo eni. Unse mubei. Mahonhon kron kron chire chire fono. Omie ye ntia siye ni yenya ntia siye ni unu muye. Sene beye nshire we sisi wasi mune beye yendia. Yedo wasi suwe ti wo yesu demu na mebo mpaye. Amen. Adofu no yegusua yeshe chirose mu. Fa yesu kristo. Ni munyamu hini ya obe pie. Baka neno die nipo muno. Na unamunu kumo osanya bebiu. Aonsiesie ya die hunhia ne sombu maudase ni biara. Sambra nyanko pwadum ye daya adiachi. Sa upese ukwe jumuma. Nyeso of sorry anadu anon totro. Nentuma odida upijamas na diedre jumumu. Debi usiesi uhu. Urosa ni manu yina tugunwe jari kama. Usiesi uhu nwa fabag na ukwe juma. Ubiye utu kwanye usiesi enuhu. Kwenye ukwe fumu usiesi enuhu. Nenso eba hunhu ma usiesi ya edimu sina usiesi enyina. Enipe ni wanda ajekura. So usiesi uhu ama uwo eni Yesu Kristo maye. Nudu na fani seje maya nansi simbi e ya gudie bi. Enso adie biara chulose mokano. Eno kre ebebamu. Yesu se osuru bichomu asasi bichomu. Ya miasem imchemuda. Iti ene yeshe the peri of the unprepared kana Christian. Ni humpa eye. Se so, ubi beti na asore dem na asore enini mu. Ube freni hu Kristo ni na oti asima bonsam. Ube ye Kristo ni na hunemu niye mankwano ojune hon. Ni humpa eye. Se so, ube tina se yuyasia aye mwantangunay. Aye hunhunhun. Aye nyuno. Aye bisi basa. Na ube fi se yuyasima ko bebia. Wachi nye juma kalande nye juma. Bebia enfieno ye enfisantin. Ama boto so ana wuko e hu papa ti e be hwe twro semu ni ahwe kokoboa ye rade yesu kristo di ma ni pewo wiase nyina enkanka agidifo na wonso wa ye hu bribi se ne be ya wo ka wani gusu a wanfa ankoni adaka ene be kro ni hu pa eye lukan sempeti adionu baako chemu aduasan ai kosi aduasan ensia kokobo a Yesu ade mani pe wo wiase nyina na mo hwe mo ho ye na potwa ne nsabro ne enkwan mu no ma ho dadwene ene how an hye mo akoma so de dano ambetu mo mpofrem se fidie ne beba wa wote asase nyina ni nyina so enti mo nwen na mo sreda na mo anya ahoden de adwane afri no ma ebeba yi nyina mu na mo akogyina onipa ba no anim ni hu pa eye so ti se wi asimo ne yankopo aka kire wo se da ho se wo nipa wu preko owu echi atemu beba na wo ti ho sa wunsiesie ohuma owuo wunsiesie ohuma atemu wunsiesie ohu wunsiesie ohu owuo beba atemu beba ti onyansafo ene ni awote kokobo a wunsiesie no se ne beya emfa wo empofremu na ka se mi hu yanka Ewurade Yesu Kristo no kan sa ansemu
1: na onim ni ana oka eti oboni pe wo wiase nyina akoko osimo hwe mo ho ye se basa wonam kwen su na highway for the signboard the sisi ho aye kokobo a meka se wo mo kirekire mo dodo omunne wura ye ho se wo hwe kokobo no esi narrow bridge aso mi nyina na oni articulate akoshia no akame ofe eye sa emwa eti kokobo e wo bible mo yesu onfa hunne wura ye nyame mfa hunne wura ye eya dia ebeba to obo ni

bia ebefa Bible ni ebe preach ube unse ye kawo mu huanse. Mibu se mti ba akon chimon edu. Ose meba se ni bonye fo jiji wa mempene. Meba se ni bonye fo jiji wa mempene. Inyina ye ni se eja anase ene biara. E na se die se wo tren tren ni mba ufie. Se ni esticha fonsu tren tren. Nkodano ewu suku mono. Inti eja ehwehwe se ne ba beya adepa. Enanso ehwehwe se ne ba ebeya adepa. Ti awofo no nyina no omompesa akola no ko amane ebiemu. Ti omuka kyerɔ kwesi fanansi ha fanansi ha adwoa fanansi ha fanansi ha. Enu na Bible nso ka kyerɛ ye ayeye sempakafo ne asofo se. Enipo masakre nyina ye Nyankopɔn ma. Eno odi wa hye yensa. Ti koko bubi wo ho ayo se ensu ye bo wo mo se ni awofo e bo wo makoko no ye nkankyre nyame mba nyina se meba se ni bonye fo jiji wa mempne obonsam no ta so hwe bi echi heavy a bono oye ten ontumi nko ho bio ti wa wo hwe ha se wo ye bonsam anke de na obe ni nipa ye wasa siso a dotie ni mfuntuma ni nyame dia boye na ye ni eko heaven no no yo srabo fo ayamfa dotia mono ono okoje iti ejuma wo ye around the clock de bia ne se obede de nipa no ada de nipa se ne be ya be ye boni te se ono bonsa mo ye de boye ni no na odi boni no iti ene bwe wasum ne ti onyankopon asem se so he utwe mutaya ebeba otansu so ebeba na ni nyina mo no emre uji dia sita Chine pinti ma erade. Chine pinti ma erade. Se ni ebe ya, yankupon enibe chi, obitu mduwe chapwa. O humakuwa job. Asasi so otini cheni pe nina. Nabonsa mse, hey, wayanu waye nisa, wabono humbaye, wayisi, tina odiwe chino. Oso onifye nisu job, edi mkuni mwoso henu so. Praise the Lord. Enti, nye Bible, e kachre yenu no. Si ye awofo nhumu ye nhwe se enipa o masakra o madwa o ye nyankopon krofo no o betwo mo ho fi boni bia ho ye nhwe emibusem iti nan che mudu nan kosi dunsia no ebusem ti nan che mudu nan enko abonefo kwan mo na emfa enipa boni kwan so kweti no ensine mfaso emani osi ensine mfaso mani free ho na sign ho ko na ona jise oye boni ansa na ontumi na jise wahwe obi ase ansa oh obi a wabe wias na de osi boni nkwa na medie obi a ogyina ho menyame mempe eye mehi eye metai me ya se nipa kro be hwe ase on ti se unim weya obe ya wadwe se enye me koso abrabo mu etwintwa wonamu na maye mre menkwa sori menkinkan bible menyese ni nyina oka se ekwa onsa motechire opeso okoka no ho ojem base yankopon ye wadom na se nyame yiro firi ho a eni se okojemu da. Praise the Lord. We Matthew sempa itinum nche mudu ekosi dumie no ne okafa otanso ho bonsam de sohwe bana se wanya wa na odi otanso ayede aba onemni pasu ni etro ho ni etiwa temni esresro ni etwetwe na Kristo smutan tan na ni dukuti se ni okoton koko ense bebre ni ekagusu se ne be wa bambebu ese woni bebi a ofre ni bebi a okura anya de a obema kwan masa ni mana bu abamuda yeye osampo na onya ho den mo se nebe ya obetumi atoa so o Yesu mu no akọ heavy Matthew sempeti num chemudu kosi dumie no inhirani wa training ti wotawo na won na osoro ahenie no ye won dia inhirani mo se wo ye amon na wotamo na midin ti odi atro kanse mo ni bia to mo so mo mo ni nye na mo ho sepe mo na mo aketua so osoro na saa na wotadiefo a odin kan no Emrebi na mi wo baby one of the regions in Arabia wa so no mo awasa kra fufro bae
obeka ne nsema otaye ta no ne oha ye ha ne ma mi bia one ne tie ono oha no bre wate ne ho se we jam prantwe wa bibia e ma mi ye hini ade ze ni pande ne ma ba ne saka bi no si da bi mintumi ye sa ade no bio ma me ne ne hise ya je wona mi bia we bia me kenkan ye kire no se nhira ne mo se wo ya mo no ta mo emi dinti odi atro cancer moni bi atumo so moma moni nye sese ni wesi e woni mbosa mobo moboy nya katue bia osoro nemu brasa ne manu nyina ekosoro na so moni gia na okatue e kese osoro praise the lord kai hun se ni masisa na osresre osimo moni nye na mo hun sepe mo na mo katue aso ye hefa osoro na san o te di fo odin kai. So the omo mudin kan omo pe heavy akwa yan ye di echire pe heavy akọ no va yan na heavy nkrom pese o ti din kura because oye de won tumi ko ho bio iti e wo si nya ntiasye yasemo no e be hwe no apomiensa na ene ba ko ne e be fa davo fro ne fa bi se yesu maya kosisi e be wie asema e pese ti number 1 triumph over tempters and temptations idi nkunim wo sohwefo so ene sohweso sohwefo on sam ene ni penini otechire na ona mu mame so ona mu papa so ona mu namfufo so ona mu nuan ma omo nsakra eso ona mu nkrofo a omo mpe heavy bia ko no mko aso de enso omo tumi nsakra ona mu nso no mpe so omo twon sandwichi ni so ma omo kwan ti ebedi nkunim wo sankrofo no so ye trust me enu perseverance in persecution. Se ota e koso wa brabo ma yintu ye Bible nchine. E koso wa yijina ma urade. So we biye beba ota e biye beba biye. Tuwasu kuzisi ebe yye ye kono. Rewards for the overcomers ni etosu miensa. Ubiya ubedi mkuni mbiyano. Ake tuya oho e chenwo. Praise the Lord. Ti yemfe ni yedin kan triumph over tempters and temptations. Yemfe James, Yakubu, etiba akonche mudu miensa ekosi dunu. James chapter 1. James iti baakon. Me kain efri inchi chemo du miensan. Eku si idunu. Se wosu ubisha. Emanon kase u nyanko pona. Osono fe. Osomi fe. Evi se bonibi nsu nyanko pon fe. Nonon su yuso ubiye fe. Wosu ubiya fe. Ne ye wonua na kono. Eji jino. Ne dada no ene sono hwe ne sa kono no yinsen a ewo bone na bone no wie nyine a ewo owo e Bible e ka kire no no se so hwe bi e beba wo so no ke hu se ifri obonsam ono no ote kire ne buta yi nyina ne se obegya wo Kristo suma kwantuo no ne buta yi nyina ne se obeye bone no ayete se wo no ne nyame apo se ne nyame apo no no. I won't also ye nyansa for I only saw the bonny beer dear grow. I say, Utmo is see a jina, say, won't foul hunk or to bonny moa, young coupons be more at Duma, the big jina won't call bonny moa, yes, to demo. Hebrew form man, it team ye know in Chimudum or Chi. Hebrews chapter 2, verse 18. Was in a nam, say, or noa, hm, a saw was so no shame, moa, man, yenty, yes. Utumu buwa wa wa so wa mwe nonso. Praise the Lord. Wafa so hwe muda. Dise minu mye nu fa so hwe mnye diye honto no soa. Obe buwa mye di so hwe nonso mkunim. Hebrew fongu matina nche mudu na enti. Se wo osofu peni kesia wecha osuru mu. Yesu nyanko pombanui. Muma yenso ya se mua. Ijina su kanu mu tintendeni. Praise the Lord. E wosofu peni bia oye kesie, wetwe mwosro. Yesu nyanko pombano. Tumye nso asema yejina mukanu mu din din din. Nisi ijaya asemu tuwa koka asemu furu bia. Yini asemu furu bia kan Yesu wansem. Hallelujah. Ni uwe uwu mremudu ya naso. Usie nansan osore. Ubiya ube jine dieno omau adrom, omau tumi. A ube tumidia bobra papa. Se wiwe wa brabo wa asase so ha akoka osoro fo akronkron fo no ho osoro. Praise the Lord. The kronkron ye no e sha ase wa asase so ansan ye dia ko osoro. Matthew sempete edu no nsia nchemu eduanan ba ko enam se sohwe wo ho no asohwe fo twa ye ho ehie nti no Bible say monwen amomompae amwan ko sohwe.
so hwe titan ha han so so hwe wo fie so hwe wo school mu so hwe wo adwuma mu so hwe wo abonten so edwa so be bia bofo bia so hwe wo ho afuo mu nko a wo nko a wo kra no so hwe e dai e wo ho otwa obi bodi e obi a onene to hie to ehie dua no kosi be bi na asase no bi meka wo de ho so hwe wo be bia wo bia so hwe wo ho nti yesu se monwen amomom pae amo anko sohwe hunhun pedie na honam ne yede emre hunhun pese okọ heaven hunhun pese odi nkunim honam de osu bebia ne ha yini heaven bia akọ ifi dotie mo na ebese akọ je odwune heaven ho no so dwun asie ye amra ntie no ko bọ ne di ne tie gu so osusu odwune se opese okọ heaven ti yesu se so betumi di honam no so nkunim a na honhum ne nya kwa akọ heaven me new pipe bo ho agro. Praise the Lord. Men fe nya me asem ni agro. Hwe se udo ho be manya kupon ni nasem pa. E be bia bo nsam be fa be bia no. Aka che se chinebiri no pro wo hwe me call untume chime. Bo nsam untume chi wo Yesu di mo. E hwe Yesu so hwe no Matthew nsam pa 89. E kan fri nchi mo ba ko no. Matthew nsam pa no 89. Nchi mo ba ko e kan fri ho. Yahwe sohwe a eba ya jim kwani Awurade Yesu Kristo so ifi nchemu baako no se ena honhom no di Yesu ko srɛ so sɛ obonsam nkɔsɔ no nhwɛ na odi muada ededuanan a awiane anadwo no ekyire no ekɔmɔ te no eye normal e natural sɛ wo kyine kɔmɔ a kɔm bɛde wo Yesu kyine kɔm ye nansa na nye ne nan ede tua nan oni di onom ti na komu di no pa na komu di no na obonsam susu ti te no abra komu di no no wo hu so hie dua ne to bodwi no ko no so oke minim ni amba be akoi komu di no pa o power nsusu a otumuri ensa nkyere ne de me ka kyere ne se ebo na de da ho no onane no ye pa no no ni bi no monsu ngusu na komu nyina ye dai enko se yesu tie bonsam a na che se bonsam adwuma na oba be ye nye na je adwuma na oba ye nye nsem a eba wa koma mu nyina na ewo se oyo nye nsusu ye bi eba wa koma mu na ewo se oyo wadwene mu na ewo se oyo nsusu ye bi ebe ba e de ukọ bone mo no if you bonsam ni se oyẹ ni se oyẹ se wo ye obi o ni abre na so su nyame ape heaven akopa dia insusu ebi eba wadwene mu na woye nti nchemu yensa no osohwefo no ba ni nchem be se ni se se woni yankopon ba no a kasa na obue enane pa no bonsam no onim se yesu nyame ba na odi se ehye ho se woye yankopon ba tembia sa na oye osi na wo hu obua se watwero se enye pa no nko na onipa nam so betena se na sɛm biara a ɛfiri Nyankopɔn no mu so ɛna ɔbɔnsam de no kɔ kuro kronkron no mu ɛna ɔde no kɔgyina asɔre fie no atifi na ɔse ne sɛ sɛ wone Nyankopɔn ba no a to ho twene fam na wɔatwerɛw sɛ wo nti ɔbɛhyɛ n'abɔfoɔ abɛsoa wɔ ɔ nsɛm na woamfa wo nan ampemboɔ nsɛ ɔbɔnsam onim test paa ɔkɔtu bi na wayi bi afiri mu na ɔde bi aka ho ɛhyɛ sɛ wonni mu a bɛkasɛ adeɛ no kora yɛ bible o Yesu ese ni se watwere obi o se enso Awurade Nyankopɔn ye dai enhwe menso Awurade Nyankopɔn enhwe bonsam no wie yo Yesu adi ne so nkonim ba komie no o samma no so bi no fa no bi o kɔ bi potentin bi so ene o kyerɛ no wiase ahini nyina ene mu nyam na o se ne se se wo be koto asɔre me a anka mede yenum nyina bɛyɛ dɛn ɛbɛ ma wo na yesu se ne sɛ firi hɔ kɔ satan wɔatwerɛ sɛ koto sɔre Awurade Nyankopɔn no ɔno nko anasomo no in the first place bonsam nneɛma wɔ sɛ wɔde ma yesu ɛyɛ ne dea bible se wanyɛ bi wankwati yesu anyɛ birbia a ɔyɛɛ nyankopɔn ne ɔbɔ adeɛ ɔbɔ wiase na yesu gyina ne nkyɛn ɔnam ne so na ɔyɛ birbia na wo baeɛ a wo se meme de bɛma wo adeɛ nyɛ wo dea yɛde ma ɛnɛ bonsam ɔngyae saa sɔhwɛ no ɔma wo so
ekujina bebia obehu adampa obehu ka papa obehu nye ma papa e ma bibia osu enye din kra bo mu asikeke mede wenyina abede ebemo ene nipa timoko samanfrefo occultic people so some for near di ko jitumia ebetua bo mo menye sika obenye sika but obehwiri nyame sika bia obenya no kai hu se se enam kwamponi su na apa binya millions of dollars but okra odi asesa sika bia wu si su no ye na dwen se obepe sika papa papa papa se dru bra wu no anya bi pa so de wu person of friend yire bai o ka kire ni se si se mi babi wu na senka Yankopon de me beto kopote jawo mu mfie pepepem 1 million anka wo yimi anka mepe sise sene mi si bo me brasi kan kwa na mhwehwe aman hwehwe nyame no me ko ichim akotremo afibo o chire ni sika ahodi awowo o se na wo no sa na emei aye wait ade bia mu edu apia me e de me ko hel ni pepie wa dwin ni se jama sitre nyira ne so nye sika omon hwehwe nyame nka ho asitene nyina ne se wasi dan nyame nka ho otoka nyame bie ni bibio obenye ni wiase nyame nka ho bia no ka ehun se wo kwa onko nyame ho te mumi nyamre hwehwe nyame se ne be ya yifi ha kwa emfa ankoni ya daka ene beko paul osimase ametie timewradi miwuna ye radi dia Why and I will tear Simano? Se basse wuna, why and I will be wamano. A winya pa, or so shen ufen ye pa, mentrancy, and foul cra, and se san if we are sinemoniema. Daniel, on my etia, see, say, a man who so free ne crum, a call Babylon, Israel, my muko Babylon. A no qua him fee, or he shed ye nipa, sebu, and who see si so. No ma won sa e kan e omse nsa pa e ma won aduane pa aduane e yokuma ma abosom na Daniel ne Shadrach Meshach ne Abednego si no en so we hwe e na ma yokuma ma abosom je se nyame fufuro bi ka Israel Yakopon ho ana ye ho Yakopon itumi ni en sa no so so ye no e mo bo en fefe ti nya dia e beye o ma ye hahama di Daniel obo ni trim se onfa o hene ensa wonom ni na dua ni e wadi e kuma ma abosom en kanano obo ni trim se won koni ho fi onfa boni bi en fore fore no se nkrofo mani abro mo ko heaven o mo fa boni ye dey en fore fore won ho nti mi nua no ya e se tia se nyina ne se o se ye ma ye ni da ho papa papa papa pa. E nwen aye mom paye sani ebeya kwai bio bonsam befa so aba no na ye hu no ye twane afri ni nche ni esi ne kwai wo Yesu Kristo die mu so hwe aye ka ho asem so hwe bia bonsam no ta akire nyi nyame so hwe du ko bodi mu bia nyankopon enka ho bonsam ne ta akire awu pepia oti ko sani ebeya obeye te se wo no wo free heaven na wa wo pe ho akonso obesi kwai wo ma wo ye dai enko ho nti bonsam na nkwahoro pi so so nkrofo bi hwɛ if oso no hwɛ bra no no nkwa ho bonsam ba o ma mo nye mienu agide fo mienu o de ba ka se no o titewa na nkwa ho ho anu aba eto dan so amodo so no de aba Joseph ono nkwa na no ho ho Potiphar yere ekoso no hwɛ ye Achan ono nkwa na no ho ho eka kire so obi amfane sa nka bibia ofa sika any Babylonish garment, Babylonian phone trauma. David, ononkwa na ne woho, ena osumama yeko fre Bathsheba. Samson, ononkwa na na oni Delilah woho. Nipe biya, obo Samson onwe, dudo na obwe, ononkwa na odi susuye na ba. Se otope nwe nyaw. Tise bon sam di sohwe ba, e wose wuhu kwa ya, onamso odi sohwe no ba, na ujani frimo. Ti Eve say waso no hwe se ne made nka aka se ne be obeti duaba nyankopon aka se obi emfa ne nsa nka ne di Job o ka kire se ne rika kire se dwumi nyankopon na wu
adesu ano sunodo kuro ni hiani kani sani menyina infri onko uya eye sinso betinasi nti uche Bible mwa ni pobo nsamso onwe nyina na obotaibia opese ojisa ankrofonu nyina efi nyanko ponche na minumi ino die ye mano kwain ewe Yesu Kristo demo si ye mano kwain ewe Yesu Kristo demo ehab omano eko je ubi bobe tro ahini se nka oji ena Miriam so unia ni Moses yanku pon yi ni seso fu peni wako teba ibi nane mkrofu dini hunko mkonsa disa ni enebi numdi wansofo hunko mkonsa no enye nye sofo bom paye mo usisi nyamia se mo mao se nebe ya ube ko heavy na wana wako tenebe ibi na uchana da pa na udemno binsu kwa wenye ushi wayo ubibi mpo ako niche kwa kashe nse sofo diya uye mena nyemide na udiishe wakuma muna usi ubuofu. Sisi ya se basi uwa saati bie nima wabe kwa hifa. Bizu anasofu ukraini mse wafumu. Nti muma hemfe ya brabu ye niye Kristo sumu ye. So hene die uchu muta ya ebeba. Na nise ye fia se. So heba na se wan fia se ya unye boni bie ntie nyankupon. Eba usube ye mpra pim na pim nyine ujina wa unye diboyeni. Nemo mse banu wentumie nyina. Ni se sohwe bai wantumye nyina so pese odi nkunimo sohwe mu a fa ho to onyankopon adomo so praise the lord e tosumie no kai hu se sohwe bie nto jidi eni padi nyankopon ye no kwafo so ma won so wohwe ni ebru wa ho din so da inti se ba nyantobo ase ne fa ho to nyankopon so e kwan a obefa so adwane nyame be kire o praise the lord hun hun se wewu amabone se basi obi numo nsan se die ne se nipa kro nu ne dida ne wu paso na ne nanfofo akore nsanfo aba ko sori ne twa kota ko sori ne twebi na ombubu nsan gu glass mka se ko ji akontumenje kontumenje se ko trene nsaje pe omunyina be dwane mka se obekye sama na obekye oh iti wu ya honhun mu ye kaso wewu amabone a boni twa mu pa nso so enkiki boni twa ho hia wo fa ho nyade enko hiem omni pepi beji wani wo boni mu de tu ho wo de wo pe heavy akonti woni boni tu mkwanta mo apai nyade a wo de ho be fore fore boni kinka wo bible de bia so pese wunya enko mu die wo sohwe ene wo taso a kinka wo bible de bia na bompae de bia wo kan bible no abompae ni nyame aye odin wo mo ahodin wo honhun mu nye nonkon pese odi nkunuma si obonsam kwan obi dwane afro nche nye nsusu ye bia bonsam de ba ne woso odi echire nia enyina bible so e do ko bone mo no ka che se de bi obonsam ma hu ya dia medi wechi 23 so he for no nche ti se nia joseph 23 potify re enche no brane ma me no pese o buma no no ne ye bone no si de bi mitum nye sa de no be de no ma ye bone kesi se etie mi yakopon praise the lord na mfu biara omu wu wiasi ombe chuchu wako boni mwa omu ba unche nume paucho pu omu wai nyadi oso oso so omu sokra ichi samfu bimpo ye wasore mubia ye ufie na omu ashia siwo onimu nise utina ho omdi boni bia befre fore fore reject the gain of unrighteousness mfasu biara enam trene ye kwa nisi sa hunchira be wiasi ubie pisika na ubi aba osi menko ye 41 na menko ye azan ibi nyeske bebre ebi untumi nye bi uye ojidi ni upe hevi yako Yesu sisi onipenye wiasi nina na oshre ni kram faso bayi ene wum reprove and report church members who are objects of temptation bembe bi waso mu yoba uti hot kronkron ye ni trima irado osore debi anopipene niye chichiro na oye ye niye ma emfra. You have to report such people. Kanchenes wenti akachenza me kanchere me sofo. Me pehevi yako. Me mpe abrabo boni biya. Sansuna ye bema suno obebi su dede wako boni mwa. So ni abrepa wakano su nti ya kanchere wa sofo. Sene bea. Obekasa achire nona watini hu fri hu. Sene ya Daniel 18 hu fri boni hu. No praise the Lord. Ninyina pa huwa. Renew your consecration every day. De biya. Wechina se rade. Menya hevi ya mkwa. Hifa na mekro. Metumi ya kutina jim afibo. Rade hume mobo. Buwa me ma watu mo no sumame. Senebe ya menanti. Tine ni imu. Krunkru imu. Minkwa ni nina.
Eda me kama ni egusu anase Yesu beba no. Na heavy aye me dia. Bebi a ubi anu me pese e bompae. Na ude wuhon e share unyankupon no.

Bible Church. Baby, I will be a mepe se bom pie na iti u nyanku pan se mwa wesi si amaye. Radi tun foye da wasi se nenso odia cheye. Da wasi unhwe su power bambo a udi maya na jwi wa maboni bi ankanye. Radi me bom pie se bra unse mo be faso na ye ubi biere ye. O yesu dimu na me bom pie. Amen. Adofu mepe se ye share adisuye bi aso si the wonders of God's grace. Oyanko pon adom anwa dia eye sentrenia eye ye kra kristo sum kristo sum a kristo sum nyina ne ensesa se onipa obesesa free isumo abahan mo befi bonsamo nche aba yesu kristo dofo no nchen obefi boni mo abatenene mo onipa bie ni ho a obetumi di na ho den agya boni ye nemo adom bi wo ho a efri yankopon nchen eno na ye sentrenia no nyina Mekan bibia free trose mu akyerew na fe ye de bia totu bi ho ne ahwe ne nyame beya maya no pei e Genesis 18 nsia nchemu enson ene ngotwe Genesis chapter 6 7 and 8 Genesis 18 nsia nchemu enson ene ngotwe osi na Awurade ka se mepepa nipa mabɔ won Efri asasi ni efri onipa so ekosi ntoteboa ne